0: sorry buti yami na ngicela ukuthi manawe man iyazi bengaya
1: umfazi wami
0: bengayazi ukuthi lo muntu ushadile angitshelanga man ayicela ukuba umthwalelo man please please kodwa umuhle yena.